Hei hi, Akashwani, aizwala ni. Voin kan tupu yetan suan. Atlatsop rin ayin in ma kwa hian kusak ati ol samzog di ani ang lalpa su fakro u. Pat hian fak nahlagan ngay tha ang ha. Tuntum ma hian lalming liana chang te bet sila rin sang ili. Chris MS dung kimate zai kan ngay tha doon ani. Ah masabiratan lalming liana chang te alaw zai nga kalingte lutzia di ilaron sa doon ani. Ilaw ngay tha u.

pathian kau shanti la ron satu kan lel mingli ala chang te ani ole tukin lel pa chu fagar o ti huna pathian fagna la kan ngai thak nun nun ber tur chu ni tin hian ti la bet silalin sang isak ani ang hi la hi silal zar moye phua ani ilongai thang o

Tling lo di laron sa tukha van sang kimi ani nilram pluni zai gan ngai khavele ang o zwa pa di laron sang.

That was Breathe Today. Amoy lu toka alo zole zung zung zele tiro. Okay, la kan ngai zung zung nga omega sang ti yani neng pon ni se ni ger kha ta ri karon ti de kapa ni ma seber do sang na che bai vo in chi sel na tra nen hun man nom le hi play dor te hi tan le ngai kha tu ti tan aron ti a kan wahan lom tak em ni omega sang te kumchan ve kan lo chuang kai le ta der mai ati ro pathian a ompui na kan changa long om kho mai shi sel na tha te kan ne a ti chuan in a zinga ka duty a kron kal pak han ro kha so te se mai atu na ro la sur zelem ti de kha min lo shil ta ulang va han cha om ve de ro bo ra ga nom chaw ra mai ai zol po a pa ya kan chan te om ten lum an ti is ya hi anun sei fo china Mizoram Hitsukanovani, he could cop my. Alright, this is Take Me Back by Anointed. And, oh, Duna, lo tune in mek the tankan. Kalotan Sagani, this is Take Me Back by Anointed, and I am RJ Nungito Tong of Akachvani, I saw FMZO 100.7.

avan ro pui tereng em tero gan la bu chan na chang chaboka tikha chonin kan ni le nuam pon nuam so din ka ringa ni tero van lom om tak em ni le liam ta ti hla ni alarem ruati sakani a ala thu kha kan lo ngai thachi ang in ka ringa tero lal pa hi atlai mo kan ti lai hen atlai ngai lo a hun taka alo thleng chhin ani ka la kha sa phla le le ni a 4 days late ti kha ni a kan she chi ang in ka ringa tero a re ve to a ka la kha chu mi zo te pon an salar to em em maya tichuanin oh la dot le kan ngai thak le ma in hei par pari pu ten ron langa ma huniram lot te mengmoi te le vi kung te de pon ron langa ni hin message thik a chiar chak to khop mai kan chiarang e par pari pu yan arjelom te kan chung kwa in kan lo ngai tha e izai tir le tur kha lz sai lo vi kung te lal din pui fal kon ten uluk tak an lo ngai tha ka ta nang ma mai lovin haran te ni ka van lom em din pui a ming in ron lam rik ta ka chuan din pui a hi a re ria win ka shia ton lai hi mo e ma kar ma sa ka duty po kha ni na ron lang mi ala wa dam chalo em ni chu o ka tia ka ril ro om rek rek ani adam chani chon ron in report vele se la de ro kar kal ril ro dam nan te po in ti chuan ma hunin arjelomi vo in chu ka favorite color ro asura ka har song song mai nuam e bu chan na po afu arante ni tho chan tu ka ro asur hi chu ti ro nakal tur te thok chuak tur tan te hi chuan in cha hi ati chuak do em em mai a aphur om ral hian in in lama om tur tan chuan in mut te pon nuam pia winari na ma chu ti ral chuan in jing kar lama na thok tur tan ni ro chan cha hi chuak do viau thongani ame ro chu hi in bula karan ama anuam ka ti em em karon lim le te em em ta ni mo ro sur kar a po khan chu wang chuan hun nuam ta kan hang chau zelang oh mengoi te an lom te che bai duty nuam le aron ti a mengmoi te che bai le vi kung tian arjem ma ngai lom khwang ra surin ban ni nei lo izon ngai ban ni om hek lo ran te vela ni ama nuam chin em tiro lo bang reng reng su se a vi kung te lo bang ang ti ka la wa ni a le dot kan ngai thlak lai tur hi mal som tin reng na lo kal la ti la ni a lel nun pui na ron sa anga inu na mal som na tam takin lo don the na turin hel hamang yan in zawayatan tu sang na ka hlan cheu ni o

malsom tinre hnar lo kala ti hlani alal nun pui sakani akha la kha a then chuan kan chevia win karinga Reverend Edwin Rollins zo sap thara kan ti mai khami phua ngei mai khani a tunai chu zo sap thara hi kangai sang zol em emaya chanchin hini lai thu puya te kan zira chunga chang chuan in karel ro hi a hne le zol em emaya la phua te aron phua chua dan te kan zira anga inom ka tia anun har sat zia te anuna ul sam lo zia te pathian rong bol chunga har sanatam takato zia te kan kan han zir chiang ani anang ni pon lo nv ula youtube pa te le google te po mu tur mai theia tin in lo mu lo pala ni chuanin nilai thu puya khanin presbyterian nilai thu puya khanin oma lo en chiang ve ma chin te u a ti chuan hei ma huni ram lo thian arje lo mi kung te anga mangai na nga hi an omangem le i om lo line me chedanga mangai wall record hi a break ta ve kung te hi chuan mangai na anga chu wang chuanin a mangai na nga te hi chu ti ro mangai na khalo sem zai thiam mm phot mai sela chuti rol chan ke ni lung mol tan chon ke ma ni mohi kan lo in ti china mo a bere mohi kan lo in ti ta china kan lo in ring swa le de u china ni in ven ero cho angai viao mai kung te laka hi chan o lz sai lo hian ma lom te che bai le ron ti a che bai le lz sai lo ni zan te imun imutuyem o to kinin thau nuam em ti te pokha shat le van cha kom em ti ro ni zan tin lo mutui lo wanga to kin te lu na burin in lo thawang ti ka lawa tin he daria le meri somnga le pali ani a tuk chuan e te a chen chuan in e to mai theya chen chuan in e mek mai theya chen chuan in buat sai mek mai theya ti ro tui ta kain tuk chuan te e to rin do sang na kan lan che wa ti chuan buat sai mek te pokhan in tui ti taka in chung te tana bua sei tur khan kan hlan bok cheu ni odo sangna kan hlan bok cheu ni ti chuan la rem roati zai kan ngai thlak chun zom le anga soi non le ro ti la sakhi kan ngai thla anga he la hi min lo ngai thla tu zong zong te tang khan karon hlan le o

suinon le ro ti hlani a lerem ra ti sakani a ti chuan kha hla phua tu kha ke thanza ma ani ala thu kha chang thumna a khan ka du de omaya om le a kan lo ngai thla chiangin ka ringa ti ro ka chandam tun mi tui ne na ka pa ngai dam ro ati kha a chong chai kam chuak omoi ber o moi ber thin laia angai nom bang love ka pa ngai dam ro ati kha khalai te kha karil ro aron lang lian em em maya ke ni pon thil kan ti swal ve fu wa kan chian te kan chung le kha te pon thil an ti swal ani kan chunga ngei bo ngai dam hian har chin ani tiro la li swa pe ka chu an chek so la chil ten cha khu ma kha tiang khanin nat na tin reng thin lung nat na le tak san nat na nen a chunga khan an ti ni ama ro chul li swa khan ka pa ngai dam ro ala ti thei lai kha karil ro a hianin alang sar em em maya ke ni po lali swa nung zui tu te kan ni chuanin min tin na em em tu te po kha han ngai dam theila chu chuanin ne na min chan tir don ani tin na tlom na nun nen a in zul em em min ka shi a tlom te hi ar em em ati ro shing nun a hian kan mishing pui te la ka pu engi ni big ti hi kan ril ro hian ron lang wat zel ani amai ro chu khata khan han tlom cheila tlom na kan nei na ka kan ne na zo ka ni ti lo she thar leile chu tiang tur chuan nun nuam tak mang turin du sang na kan hlan cheu ni o ti chuan hi elara ma mi taron langa elara ma mi thi are khop maya min ngei dewai moni chu o te ka tia mo ka segment hit lo ser deu china amaro chu hei tukin chu ron lang ve de miala kalom em em ani RJ Lomte Tatarkar third by duty nuamle voin chuan aram chuan chure lola khuang ra surin ban sa ya rel ri nemle sira kan belang cheni le nin arante ni van nuam em min lo bel lo ve o elar ka segment huna piang le midang segment huna piang khani message ka lo ngai chang reng don ania izai tir to rawai khani tan le ngai thatu te tan arante ni kan lo me o ti chuan he je zaman RJ Lom Lomte tuk third thathar von lo chi bai arante a chi bai le ima hun nalal pan ompuin fina tam takin thuam chi sela ithil ti kong tin renga huingil zel thei nan du sakna itan ka hlane RJ Lom te vo in playlist sami zong zong khai duty pui tur nen in pathum tan le control room duty zong zong tele duty officer tan le par pari pu uchi pi angur do ta pa le beti mar ngak te pa bil kho thlir matlang mission veng tan le ngori sai lo pa enga pc jessica moy cyclone mangai na sem zai thiam vi kong te tan le pusang ma matino pa mission veng khlanga mi tan le abik takin rjv eli mai lovin rj lom lom te chisel na chatak na yatlo ta kai duty the nan du sak na kala na je heron te bokani ole la dot le kan ngai thap ho danga ti chwani na dang hi chu karon chiar le donya o in lo ngai chang reng donya manga iram moyen choi choi moina om ti la sakhi kan ngai tha anga kanuna lalpa kan lo choi moi ring theina torin helai ngai tha tu te tan karon la ni o

Tsoi moi na om te lani a mga ira moi sakani ya havan moi te reng em te ro. Ti tsuana. La dot le gan ngay thang le mai ni tina khanin message te kha lo chan hem man siya tsiar lo atan. Tsuana ka ui deo siya tsu vang kan tsiar le zung zung ange o. Kan la dot ngay thang le tori a moi siya kan tsiar zung zung ange. Number chong in hei tu kin tsu. Message kan dong thar lo maya RJ Carter tsu bai vo in duty nuam le aran ti a. Duty nuam le o. I ming min lo shi la ti tsuan in idu udan takkan. Kalau say fanga iming ka kalau puang zar zar to chin don ani o lo soi thla pang chei du dan takhanin kalau say donia ma muni ram lo thian rj lo mi ki chu ni mina ka in bua na ka dar ka tina a ati van zia lo em o in not na salutu kan yanga ti ro inung te kha i dar vel khai lo not na salutu kan yange che ta ti har sa ve dewa kaluna chu azia om lu tu khwa alum lova he hian atizia keichu kholum ka zolo thina karon ti ti do anwam katia haranti ni eran saizel ro idin hun khani a ka sha chak ni lodam thaje lang che o ma hun ti chuan omega te an lomi nikir thla tuk thar du sakle lomi miron ti deuh kira kachiar bala de udona lomole lomi dang iti done mote ka tevel izai tir tor te kha la li swaring tu har sanatok zong zong tan le itan le aron ti ni van thlam wan thlak em te ro ke ngai ti an i play le tur kha rjv ali pa eng a par pari po tan le itan ka hla ne ni le nuam le rj lom boy aron ti ni nang po ni le nuam mi tan kanon lan let ve che ni o ti chuan van ram ngai tu a hian min ti loma ti hla kan ngai thlak chhun zamanga lel nun pui sak kan ngai thla don ani kan thin lunga van ram ngai to achunga kan thlen na torani ti se chunga lom taka he la hi lo ngai thla torin do sangna kan hlan cheuni o oh.

van ram ngai to ahian min tiloma te hlani ala nun pui sakani a khala ka christian labu number zanga le pakhat na ni a khwar ina te kan kal chuanin kan lumen jana te kan safo thina de ro mitla a kan rawl du kal ta te hanlo lang zut zut maya lunga te leng kher mai ti chuan athuna na khan kan lo she changin ka ringa te ro vanram noma chuan in chena om to lovang kan in chen to long vanram noma khian kan in chen to don lovani chumi mun chu kan thleng don ani ti kharing tu ten she thar le ta ila kan manga ilung do kal ta te kan ngai em em te kha kan tok le don ani ti ti kan chia in ka ringa te ro khamia khan hlim nan te nen min long mak don ani hevan wom don em te ro ti chuan he je zaman arjelomi imo ki fanglam lanu ma huniram lot da si chu a in buala piang in no long ke jika ari thi a in no non a in no non a in no nan ti na toran yang tero a in no nan mangral chak chak thi na lom adar a in adara in tina po om thove heran ti ni chu cha mai tero ke jinga chak chak a in no te chuan in dar na te po om via we elze tsai lo hian arjama lom te i life don mo ka ngak lel to e i thalak thar ka nei le don ani mai ran tia ke in ring lo lai kha chu lo ke in ring lai tak ka lang chat na lai tak kha lo screenshot to ro o ka ang pho lai te kha lo ni china ka zak ve de u china ni a ale kan langai thak le tur hi du thlan na sang ber ti la kan ngai thlang la rem rawtin a ron sa anga pathian hian in du thlan na min pe a mihring te hi tiro chu wang chuan kan du thlan na sang berama ta na kan hlan theih na turin ngai thla tu te du sak na kan lan le cheu ni aw

Ji tam tok nen mo ron kal lo chung kha na nge lo ko plor de nge mani o hei ka segment da chan ron la lang du mi alo voi ni like ron duty to chung pun nge a ming te kan han lam ri non nge kan ron lam ri non on ona chuti chung po chan in hei ron len za hi chu la rel lo ma se ke po par pari puang de thau hian in nge ka be se na hi kalati sang via wa chuwang chan vein na na na chuanin enge kan la puang hlo tling ve tur han ngai la ron lan hun chu nei don ni ti ka shyamo ange la indu ve do mei mei nin ka shya chuwang chan in next second play la tur hi vi kung te a sial tok o atlang wal sial tok alo lan ve nge the na ka segment da atam bi gyo yam ni se tais git khanan lete hai dil se mat khel aur ye gije kas karke vi kung te a ke liye hai.

Rai ra thin lai na hi wana duai ti lani a Joseph zai ming thanga sakani a avan zai thiam vong vong tak em tiro chwai thelo Joseph zai ming thanga angai om kho mi ton chuma hianin manzana khan di di ke du de shen lama te pokhana pual te hun khan mangani a ahla te khazai mi ten zai thiam tak tak tenan hansa a khata khanin Joseph zai ming thanga zai thiam chi a te khalo lang chiang le zolin ka she a kan zai mi te pon zai thiam em em na chungin ama o bi ga hi chon ama hla bi ga hi chon ama o ne na kan lo me bel to wange ama o shet kan tum deu wange po ka she lawa a tam zo ka kha chwani na bing te kha ama o nge shet ka lo tum wang deu te pon yang mo zai mi te po khanin anthiam ka tirwal khanin ka binga kha chuanin ama ot lu kha chu om chuang lo nang nang ni po in ni ve tho ka ringa kha tianga khan mo ti chuan he ke ngai te hianin a top lama life a karon lu tang a ler zwal ho kha lo lut le phot te se lom boi aran ti ni e top lama ni lo tu a tir lama chang hiamin lo tel pui la te ro ke ngai te e boy via e moni chu a e boy la wani chani min lo tel pui char char ro chani ni tendra da sa sampon he to kin chu min lo message ve te kya maya hi tendra da si are via to me ka lo tia ka lo ngai khop maya mo very very nice program of mizo song shows I love akash vani arantini thank you so much tendra das bahut bahut shukriya titswanin ahla dot le kan ngai thak chun zo manga kan la dot le atan hian larin diki khyang te in khuam mun lo di ti la sakhi kan ngai tha anga tum chuma hian min longai thatu tele min lo thir mek to te zinga po khwa mun lo di nei te po kan lo om mai theya khang jong jong te tang khanin garon thlan sak cheu ni a

lai zun ti hlani a thiam tak mai ron satu kha mi mi wala rem pui ren thlei ani a mi mi ren thlei ani a ti chuan a tun chuma hian mi mi ren thlei o hi ngai thla ka nuam ka tia kalunga ti leng khop mai lai zun hla phei chu karin ai tak mai hian ina sathiama a zai thiam hi ka ti em em mai tin a mel te po hi cha ka tia tun nuwa phei chuan he ron kham bek na sa em em mai a hla thar te po ne youtube lama te po khan lo bel chiang vele chine la tiro ti chuan he kung te an thu ron thon le a ka zia chin message kha mi lo chiar tuan sak ve ro manga ilo maronti a ni eron chiar tuan ka tu manga chuti rol chuan in message hi chiar kim hi a har khop meya facebook lama hi chuan in more ti te lo om pe hi chuan in a lo in slide chaw le te chi na mo chuwang chuan ra ka lo chiar lo pala ni point min lo ngai thiam sham sham la ron chiar chwa sha me ro chu ka tum don ya o lb ren thle hian rj lom te playlist na lutuk i play le tur kha itan o aranti ni ka van lom em Elbirin thlei lo ngai thla char charang che aw ti chuan kan soi tak fo ang khan tun chuma hian RJ Stories ka du big teleng zem hunin hun kan mangklak me kani a All India Radio Facebook kan pecha khan kan live make book ani kan thom shephatin omani chuan khalama khan min lo tel puya kan sak mel te moi mm lo ma selam min lo clear vengar ngar tor khanin kan sombok chewani a ti chuan mangai na mi tui ti la Joseph Simon thanga sakhi kan ngai thlak chhun jamanga ngai thla tu te in zawai atan karan hlane aw

minchen lu su ti hlani a sailo thangi sailo sakani a havan moi de reng em tiro ti chuan in he kan hun te top nai fiang to me ya ka soi tak fo ang khan dar som pakhale mini som ni thleng hi kan hun nei chun ani a arjis toy stone hun fb kan life fun bi ka chuan ti chuan ton chuma hiana pat pathia a zai fakin nilawin arjis toy ka do bi de leng zem hun in hun kan mangani a kan hun mante hi ngai thatu te letlir du te ponno amin ti venge karinga ke ponno am ga ti khop mai hei ton chum chu ka kham lo viao donin alanga hamai ro chu kan dama kanin to khom le thwai nga ti ro elara mamit elara chi pura zo kani hi elara hi pani kan nei ani hi elara chi pura le elara mamit kan nei ya ton chu ma chon elara chi pura hian vo in chu fb lam nen karon kop vele email po mo no ami play le tur kha itan overante a kavan lom em elar min lo tel twitter charang che a top thlengin ole adot kan ngai thlak le tur hi thinlung hliam te hlani alal nun ke nga chuang nga winner on sa anga hela hi ama phu angei mai ani a facebook lama min lo clear tu te po le min lo ngai thatu te thinlung hliam thinlung na ve to tak tak te kan omin karinga in zawaya tan khan thinlung lo hliam ve to tu thinlung lo hliam ve to zong zong ta tan khan in garon thlan sake a

mangai che lolet le mai ro thin lung hliam ti hlan yel lun kenga chuam ngo sakani a amwa ama phuangi mai ani avan moi te reng em tiro ti chuan en ngai kan hun te kan lo top nai don to anga ngai nun sangin sui lung len ti hla sak khian kan hun te kan kharanga abula chang a top thlenga min lo thlir tu te le min lo tel pui tu zong zong tein zawai tan ga hlana tin hei message pakhat share lo kan e kan share le lo kang e o ke ngai te hian in life kha top dei mai mi lom boy abo te yaron ti a hi kan la life make a viewer sponge of yaw mayan chanhem viaw maya ala topri lawani oke ngai te chuti rol chon kan hlan hunung ber kan lo thleng don ta a irem chan chon lo lut le lai rem chan lo po in apui lo ka ngai thiam mayang che o ole kan hlan hunung ber ngai nun sangin suilung len ti hla sakan ngai thla anga hemi do ta hianin rj sang pui hawin hindi lamoi tak tak kan ngai thak chon zamanga ti chuanin ke hidar som pania zun jam zo leng jem hun man pui tor chawin kalaw le le don ni chumi huna chuan kanin kom tlang lenga kan til tlang le cheu donia o

lan dun ze lang ti lani a thiam tak me ron satu khadi lal thang vunga ani ya kan bu chan avan lung nen thak ngai ngai tak em de ro ti chuan he elzet sai lo tele jela zama tele vi kung te ten bul miron chan pui ngal phata avan nuam chin em de ro elzet sai lo hianin malom te i fai reu si ti mano na sakha ngai tha remvese o email chaati moni italia ole waranti a tunchum hi lz sai lo latlan hona ni chela o heila playlist a kan nei sa lo maya khongain min lo she thiam la remchang danga kaloti chwa sak don che ni oi lo ngai chang reng don ya je zaman rj lomte good afternoon to nu hun manwam le ranti a manwam le I playlist mi zong zong kha itan tle tlem le tu emotan itan tlem le tu emotan sialvum thurin kan hlan na pange heranti ni tu tan nge sialvum thurin ran hlan bi kang a te ra van thik om em ve ti chwara kung te andi la thang vunga hi chu azai thiam ve tho talom a la sak dang an chang to si ti hla karon thang le o aranti a o mani chuan kung te kan playlist om sa hi tu tun chu ma chon ka lo play ya a o mani lo chon ni van ne ya nyang atra om lo ni ya ka lo ti chuak lo pala ni point min lo sha thiam don ya o ni chin a masala ma te po ka lo ti chua sak to tho che kha a le la do le kan ngai thlak chun zo manga ma ngai te le na ti la a chil non seri sakhi kan ngai thla anga tun chu ma hian kanau

mangai tele na ti hlani a hl nun zire sakani a awan long len thak ngai ngai tak em dro satoi na thiam boxi a tina kungte a hianin hei thuron thona la dot lekan ngai thak chun zom le lo kangati chuanin hemi dot a hian garon chiar zom ngal donia o le hl nun zire la te kan ngai thla zau che aduna khan tuna chuan shai choi leng kan ti vele thunganga meri lal muan puin ron sa vele thung donani ngai thla tu te in zawai tan garon hlan le o

sei choi leng ti hlani a thiam tak me ron sa tu kha meri lal mon puye ni a ti chon kha la puwa tho kha eflal than liana ani a ala chang kha ni na tun lai kan din hun nen hen ngai tha tora du de de te kan ya he tun lai kan kho ve la chalai te an boral na sa em em maya thi thu thu na accident te a accident te le na shang shang ten chalai te min tuam velani a khanga khanin kan chian te kan tu le kan fa te po kan mangai tak tak ten mual min liam san ani a khang ho te tang khanin atharin kan hlan le ani a tina tun chuma hian he hi ten jo das asam te point min lo ngai tha a kung te le par par ri pu pon min lo ngai tha a kung te hian ni chin khan message min lo thona ka chia ri lawang kan te kan chia sakang e a ma muni khan mangai sem jai thia min ti a ama khan ka mangai na chan ve tal chan ve in be se ve ngata a zak law sin naran te ni a fa zak law ve te ro ma muni chunga ting e e kung te mangai na chan ve tal chan ve tal chu lan ve ro a pa pa ri po hian arje lom te ni chin khan fb life khan ka message thon kha chia lawa tel tla ta ma se poi lo we omoi tukini mel po lau cha e han ti vela ka van lom em par par report a miss mizora ma ke chuan ka thang hal che haran ti ni isai ti le tur kha ro tharming moi te le thole la kan mi rel vi kung te ten ulok taka an lo ngai thla ka ta nang ma mai lovin aran ti bo ka ni ka van lom em nang pon ulok takin lo ngai thla zelang che a ti chuan he hitendra das sam pon min lo ngai thla a hitendra das sam hianin kan program hi angai lu em em maya e mizo chung he athiam lo nangin min ngai lu amin lo tel pui thla zela wang chuan a dot le hi ama tan hianin kan hlan tel bokanga o ama khan lo sha thiam theina turin sap chungin toite in kan tianga uluk takin lo ngai thla selatiro. The next song, I want to dedicate this song for Hitendra Das. Even though he does not understand the Mizo language, he faithfully tunes into FM Zo Oi Mizo segment. Bahut bahut shukriya Hitendra Das for your wonderful support and encouragement. Your loyalty means a lot to us. Tichuani na adot himin don puila tihlani adila thangwunga sakha niya ashe thiam thautura ka ngaya dira music tepo tina tunchuma ahiyana kanau fel em em hel chale du om em em mailar rivunga khani min lau ngai thameng boka amotor khalpa in uluk takin min lau ngai thasel amatan khan heng lahi kan hlan boka nga tina atumram te himdam takle thluang taka athlen theinan helamang yanin du sangna kan hlan boka ni o min don puila dilal thangwunga

mindon puila ti hlani a dilal thang vonga sakani a awana moi vong vong tak em te ro lung len te po akai tho via win karing ani ti chuan tun chum kan hona hian zun zami zo leng zem hun kan mangklang ani a meri lal muan pui dilal thang vonga le h lal nun zeri design kanin oi tlang me kania kan hun te hi dar som pani le mi som li ani a thleng kan mang ho don ani a top thleng mi lo tel pui tor khanin ngai thadu om tak tak te kan som thar le chewani a je zaman he thoron thona arjelom te fb life car ma nang ma ve em em to vi kung kop lora ril ro tor don lek lavadam venga mi ta liao liawa i bai bai kha eng tin nge ining kung kai da na ran te ni ai ka do the e mai ake chu a eng tia chian nge in ni khatia mi pakhatan a bik ta ka i bai bai khan vi kung kop lora thin lai itina ania ai ka do lot to khlai ta khamo ni e ka chian pa dam venga mi kan bai bai ta kha college cha changa inkom to kan nia kanin kom na arei to em em maya tun thleng yanin kan la inkom kan chian dang te hote ne ni chuanin kan inkom chhun zom em em to lawa mai ro chu ani hote nen kan chian dang te mo pani pakhat vel te nen kan la inkom vengar ngarani o chian ba kan in kara om lawa ni ti kha kan sei le ni o kong te ril ro lo te na to suang che LD sha sel hian RJ ko chen hwa ya che bai le Punjab and Sind Bank ka changi na kan ngai thare ngani ya moi de de khalo play zer o play le tur kha i duty puinen in ta na ran te ni ka van lom MLD sha sel min lo ngai thaze lang che on nang po itan karon hlan pok che ni ado ta kan ngai thak le tur hi chuno ne mi ti hla ani a h lal nun zeri na ron sadon ani ngai thatu du om tak tak teng zawai tan karon hlan le o

chu nun ne mi ti hlani a hlal nun jire sakani a avana ngai nam vong vong tak em jero ngai thaka kham om lo hle mai ti chuani he ta hian meng moi te hian in tho aron thon le a lom te chan hun man nuam le haran te ni e meng moi te ga van lom em nang po chan hun man nuam le o eng tiang in nge chama hun te lo man le o te ro ilo umutui em em em ilo ha dam mo ti chuana kung te an joker lal za ma hian kaning kara cheni tha ka tum ngar cheni cheni tha ka tum ngar ngar nya o tactic khalo man le ang che haran te ni eh kalau man via wang o kung te kaning kara hi chuanin eng ang po hian lo thak ma sel te ra eng ma hena ti che thei don lo vani te ra nge chuan to to mai don ani ti chuani na dar som pan hi le mi som li thleng hun kan nei ka ti kha kan hun te tam to lo wa chu wang chona to thleng ami lo tel pui ngar ngar to kha kan som nan le che wani o meri lal mon pui zai kan ngai thave le thunga nga mang cha ti haran sa ve le thung don ani

lon tia wal vi kong te ha nek sa kan plate ha lo nga kha su se aron di na te pon yang te ro ma se ke ma so ni ma lo ni o wal vi kong te kha kha zam so ni kha ti chwa good boy hian in arje nong nong te segment le ka phone khoi man a in nang cha ani hi aron di a kalau boy ve de wa ka altan ta e to ke na trang in 7th day day and night ka duty dawn next Monday 9 a.m. ka autang email chal tuk FB live ka clear man talaw tsuk in tiam lo khop mai aron ti a avan lom om tak e ni e chedeu khan lo duty la o ti chuan ni e RJ lo mi ka Facebook a khan live am mo mo nom tap ta ki ni pung kan lo clear na sa ni ka ang wa win kan lo di ka kan lo view ani mo a live kha mu nom lutuk meng moi te amin bom tum tunu ka tum tu pa ka e a message te lo ma nong nong tu nge min chau lo te kha ron ti ta pa ka du lu tu ka mo heng te ka kha lo bom kho bang se han ti ta mai ta good afternoon po kha ron ti lo gi afternoon kha ron ti mo da meng moi te hi o e vo in su a nge ne a anung tha pe tho lo ma hi mo good afternoon nong nong ta nya ta ka sa hi chu mo ye ni ma se par pari pu ka vel don aron ti e wa nge par pari pu chu i vel don chan wan me moi te ke ma i bom chu pa pari bu te bha bom vero o ma mu ni hianin a rj nung nung ke ngai te phone ka siam ka ngai sak lo lui don he moni aron ja ngai sak lo lui vero a mai ro chu ke ma khamiron dem le si chuan o kha khamin tran thil ngai don ya wan ma mun tuan ke wal hian mo rj gi gi ma mu ni ram lo tin khol shing a motivel che ania a chang lo e thiro nya ka radio ka lo on har e malom ati wanal ke wal hian mo ke ma hi wanal ma muni kha nung nung i taw chong o rj nung nung i taw chong of akashwani aizol fm so 100.7 anti vel chin ngat kha eng pony se the next song we are going to listen to is a song by bobby cash called baby so are you

We just listened to Country Feeling by Bobby Cash, and yes, we have a few messages. Vala vi kung te hianin mo kapu ke vala ka amin ko la su ka pati he dit lap lap to ang tse ke ni chian dun Morrison and Swan zane ti bai kan bu klap klap chine niya afan upa ber rotu nin inin roll trip at la in ino i upa shed o aranti a vala vi kung te kati ang te ay ronti le ang ti ka birthday te isya e mini mi han shi vial te kai na vala vi kung te himo te isya te to ba tang zaka lao lek lek chine ni tu shen Talk to your chin, my see. Par pari puyan in RJ nung nung. Kan lao lule. Look at RJ V. Ete ina chan pa ingan en kan. Lenga kan lang valte panivel. E men vi kung tele. Jela zama kan fuck. Nas samay kan real mial. Kan real mial. Arantia e kai kizu. Jela zama le vi kung tete dang kanin trut mai mai na tini to. Hik te lao mo ril ruha. Kril ruha. Vial don lutuk yang kashani an ni ang tuhan ni ve. Ilang ilang mo. Tituanin niya pia par pari pule. Eng ati ka an RJOV le khan da varal ti ka kan sia kan lo lom pui le tu ka mo FM zo oi chung kwa hi chun nuam ve ra wan ati khan do sakhuna kan in do sakate ro jap cha huna kan in trap pui a lom huna kan in lom pui le nuam ve chin a ka ti point you say the next song we are going to listen to is okay, let's listen to Digging Up Bones by Randy Travis. Aminga chang re rehan apui don hian ni top mai ni mo helai chu. Let's listen.

0: umsu ita zel me ni he
1: a impo ni sela ni he christian kan ne angin ti ta photi lam athian thola hi sane ma hi khen ta ta athian ina hon na hun se o ani ver ya ngai mei ang nyang ti ro atum sa ren ro na kal kha ini lem lo so ita kangin suitcase pa ni chaw ne na yu ke pa ni ya tum kha ini lem lo wa tin tum ren ro ni ni lem lo bitam ta ke na he milari lo ni na la ya social media te chak to si ya ka nga khanin e han in lom puye mo mi lom zong han soi ai hia
0: ni
1: ni lo deu a he shet ani mi lo theng in mo han soi kan she mi ala wa chulai chuan in ya in kal dan te in um dan phunga te kha ti khan chiah te kin kan she ta ni angai ta ina ni lem lo theng thenga thil han soi she mi ala ku zung pui mai he lo ni to thina wang hian in soi she mi ala hin tama lang pon she thawanga i amai ro chu ila rin nia kha ka chu
0: nya et e khatya he kare ru tingalo kan kan nui za ka he kan nui kan nui lyam me me to tu na chan mo ru ru pathian za ra kan lo kan tuang te lo cha ve to ni he kati
1: ni etiro mizo society hi so he in po de me kan ni ya
0: oh ni e
1: mi chan sim chedam khove chan sim po hanin she po zung zung me te kan ni ya tin soi tak angin ni lo thleng thleng po hanin soi du me te ka ta ni ka ni ya mi troll na cheu le mi han soi ani ni mi a lo in ni na ni mi a lo wan soi te po kha ta manga nang ma so ni dong song thia manga
0: dong song thia me o
1: pa pon nam diam thiam le tukanga ama hi ro su kan ngai to mi zong zong na kan ngai to ngai ka ti lai so in fa te nun kha inge mo chen kha effect ve pa ang ti kha
0: ni e
1: a lo um ve in ka shia khang lai kha ni
0: tin a kan soi chha du lo chan chu he mizoram te nuam lawn ti phang ti kan lawa engma kan thil lawmo anni chu he no pang a mei an lania ti khan nuam an thilut to ka tun chum kan lokal po mo kan fa te chuan nuam an ti
1: fa te zong zong den in law ho
0: a au pa bera kha chu a final year ani ve to mo so so exam dona mei a khan chu wangin a ticket te po kan law fe ka ama ro chu a in lo ta aron kal le ngam ta lo chan chu exam at nai lu tu ka wang khan ing lo mei khan siamo inge ni mei mei ni som pa ni mei khan ni wang khan april la wan kal kha chu a tan zer lai har ro pui mei sa
1: so le so nu ni e an zer lai te haratin ni ti lai mi zo zi nga po du zong zong ni zer thai kha ni lo me la
0: ni lo e o
1: tin anwan dei ka ti mi zo nam tan hian an la chang kai do la sin ti ti ang ti ro
0: ni e ka na chu chu ka be se be ran ya amai ro chu pathian thu nya chu tiang lo soi lok wak wak kha chi lo wa mo amaro chu thil zer hi chu kho vela po har ve pol ta ka ni wangin kha tiang zer the ya om kha lal pa ne na lom thu kan chu ya ti ra po a result kha chat em em kha nga ya kam astrophysics zer tur khan mo chu chu e de thap kha mo nga ya tiang khan pathian zara an tling ve tok tok ti meng an ti ve the mai khan ya mak ki katya kan lom pathian la kha mo chung chu
1: anu in ta chung ko in kol tu fa in kol tu pasal fanau in kol tu
0: ni
1: anzelai zong zong ba bi pui le ba ti pui thengi na khom to lo nga
0: te e to sa eng ma ka sa thiam to te ul lo a pa pu ha sa thiam to bi glo mo te re high school ve la te ka chen eng ma ni ta nan chil ve ma se ku lai sir na ku cha khop me a in la ma sir ti e ka fa no u pa be ra su zir pe shim shim ni vain a revise ze a in lama hetia zit ngu zir ngu ngu ti a te lam pang a class nam pang zon ti mi alon exam lai te kan lo che lo hen test lai te te han class test ne te han assessment ten ne ya ka te han u ya chatak chon rat pass ve le me zel chu ne until an education system ko a shang ve de ulaga mo india he ke ni mizoram kan zen ne chu vai kan shya thiam pui phalu tuk lo te han chu ne an mani ha lan ti mai
1: ka ti chu lai chuan mo ni e ti ro ti lai ya exam don na ya han be chi am zi ko mu mang le la han zir ti ve la ka chu nei don mi ala wan ni chuan ma ro chu
0: mi ala
1: i fa nu sung sang in soi ta ka chen em ngai tan chuan in lama han in be men bel ka chu ya thei a swal chuang lo lai
0: swal chuang lo le tuition te pu hian la ve reng tho mo tiang eng lo exam pui don he chuan vai ho hi an tam ko me thi tutor tan hian mo an cha maths le science an tiam mo tiang vel chu ni
1: eng po ni sela ni e mali hani
0: ya tiro mali pa ber mali mal som zuali ni mali tin kan ko mo
1: ni e mi zo te tan su su tu lo ni sela tin mi zo tu tur po kan mi zo te zinga

0: an lom so zel tura nga yang
1: meu tiro pathian za ra lo thling a ngai tura ngai la lo soi lo chem po chu a za tha ang reng
0: a ing po ni sina ni pathian thu thu ni te se hey radio artist in ina angin mizoram ina kan shiat la na chepo izai vanga lo ni ta tiro chung lai chon radio artist ini kumte ile soi the angem tin kan radio kan station a hian akashwani aizol a hian la engzat bor vel nge thun ni a in shiat achia chia chu soi haranga a bor vel kha a soi the chuan
1: ni achia che hi soi har to mo karin dan chuan 92 vel hi ani karin tlata radio artist kan hi chuan B kha kan ni ta ma chuan nuwa enti kum nge pa khre to chang la B hai kha kan le a chuan in radio hlak thun za thi mo asa che hi ka shelowa sum nga atanga sum riat in kar sum riat tlinga ngem o ka shelowa sum nga sum atanga sum sari sum riat vel chu ni nge yan
0: chu jinga chuan leng jem
1: leng zem kha tam berang leng long nen mo chuan pathian la po a oma
0: ani le mo hlathar nei te kan tum nai em
1: hlathar nei hi kan tum nai de chu landing pui nen khanin mana khan kha siam turo pui ti la kha kan duet nge nge kha mo kha kha kan ti to a 2002 chu chuan Indianapolis kan kal thawin kan juk phua e ramoi deu deu han mu kha chuan la phua kha lo lang ve nya kan phua du na chuan 2000 mani 2024 kan kan kal dun le a ta chuan la pakhat kan phua le he zo fate in kung kai chat na tur pathian la ni deu boxi lalpan mo he atu dan anga zo fate hi kan om nge ya bin din chan ang nge ya kan om na turin ma ni chibil in la sang lawa lung rua la kan om the nan ti kha ni ta a chung chu tu na local hian he record ila kan ti nia ama ro chu kan buai e me ma ke ma ni he enge mo khwa an luma zana te tuk ver honga ka mo ta mo fan ta noi ate air condition mai ate ko om te han ko hi thian om tat zela le ka lo chaw ve bu kan yang kan pheleng na salu to ka mo kan ron kal chan hi in nei te long phun te sai hat kan vazin thol te khan kan lim ve a ko hi dik tlat lawa chu wang ni danga iti me yang ka ti a chu chu kan phua le ani ti me yang mo hi tun na ya kan project de chu deu ber me chu chu
0: ani tatsu in changchenu I pasal fanau in kol nei lain lania a changchia hanthi ka chuan ani chia to lo mai thei na in
1: anu berni ka chuan kan boi ve to amo ve ve na
0: nia tin soi le soi nu mun khata omin ni lawa
1: ni law
0: so lai chuan thil ti harvel min karenga ama ero so han pun han pui tin thwai ula
1: ni e
0: zo te hian kan han nge ni in la thar mo han mu le kan cha kan ngak lel kan ngai kha chak to ti te ang o
1: ni
0: e I pathian in remin ti pui sela kan la thar kan mo wat tura
1: ngai o adik
0: ani le I sa parma chuan ti tai la uk la ma chuan ek na chung e zo tho tak bera tin e zon na lampang chung chang kan soi ta ka chuan in mi fa ten nam dang ten ti te mi zo te kan that che hau lo na a na an lo tho na sat zia te I na tho na mun na chang te po in soi turi nei ka renga khalai experience te kamin an shil te a
1: sabramen na hi chu kan thok na sa tin hey tru lem lo extra de hi an om lo mitin hi kan boy top me ni tuna ke po tuna hospital ka thoka discharge coordinator angin ka thoka mo kan na be ra chu dam lo chuak the discharge tura ken chu ei ahlim om lam department kan ni zo kan do mi dam lo dam to chuak turan ni wangin an lim tlang puya lim lem lo te pon oma he be dong to ina inen ko lu te po tin tar mo mani om te ang te hospital atanga an kala an honga an in thleng khan enge ti te tin an next of kin an family te an chung kwa te ho khat tunge lo en kol te

0: tin chu tiang en kol tu nei lo te an ni chuan an om na boro mo an om na council kha kan kol saka hi hi tarane em carer an anga em rong bol sak tu or he bazar sak tu adam doi pek sak tu tiang kha kan ngai to saka chuan in kha hun khan khan kan meeting reng ka ding lo dom doi in lamin he doctor ho le kha medically fit anito eh ti nakakan nei vele khan chuan kan boy pui ta char char kenin a ho thleng khan safe takin in a thlengem chumi hnuwa enge e tura nem ti thleng khan mo kha kha kan wangai tua lawa keni khan angai tua tu te kha kan call saka pitang kan lo coordinate train ani chuan ke chu full time ang chuan ka thok to lawa chan chu nu berni chuan he sabram chuan ompui te kan nei lo ta ma nen chung en kol du hun te kan ewangin kar khata nithum hi ka thokamo weekday sa chuan awa adang zong weekend le he nili dang kha weekend telin mo chu nili chu ka chol ani chu part time me chuan ka thok ve to ta me me tila me me shan lem lowa ha ve the khom me kan pai ro chu covid atang khan he ani chu it lam ten lo ni wangin in an office chu thakata vui ni khate chun kal vele zo thina nge mo mi pui mo e te an local hen meeting nei tur ten ma se online hen ni tlang pui meeting po hi mo ni chu in atang in an thoka de khan azia ang reng khop me a thang anom mel ka tia in atang a thoka mo
1: ani ta chu e na in thok na sa he ti sia ta tin office hun chung in tuma
0: Can break chung kha on ta mo 45 minutes te kan break ta ta khanin kan break khuna kha chon tu ma soi te khan kan rights ka kan thapa kan kala chuan ma se khuna ha kan thleng le thapa kan thok le char char mi phone biak vak vak kha te mi veng lo kha e ma ni private thil phone te a ti chi lo a thei lo a in sa phun om lu tuk ma
1: tin i soi le soi nu mi chuang liam
0: o
1: na nei ve top
0: o na nei ve top ang kha an om ve lo o an om lo tak me me tu na for example a restaurant an thok ta to ro thleng sil tu kha chuan thleng sil tu kha ne ngar ngar u ye boy em hi patni ti tu an ti kha an zu rai do lo shan so an waitress ni se an boy ema so the office thok ni se e ani hi chutia thut an thuman te me ang tu mai thu me me an omlo thu me me an omlo tak tak le extra khatia nga boy lo tur khop khop an mi an chor ngam lo an lo tur te khangai to khangai he a chor tu tur te pan mo an tho hun chung kan an thok mo mo pren
1: tom zia chuan in ni mi tei matan chuan lo po at chelo tura ngai na tin soita ina kan paisa te lo hlu zo ka ti mayang mo kan india paisa te nena chut phe chuan in tho lo kha aman hla zualin a alam do na tin thil pakha zan ze tel hle kan du lai a chu mi zo ra manga ti chuan in kan workers ra chat chat chim chim chu thu shan ni ta se mi tei matak tan po adin chua le thei lo na
0: ram dang nen khan dang lam na mm ka mulo restaurant chunga hian mo chu chu ania tin ma se chu chu ti roal chuan lo thu mai mai po hinom an na tho duty chungin o
1: ka zo sarkar na a po hian om
0: an om tho wang
1: tam ber zo khang
0: e bo ti ni thil ani kan in dai ani e
1: ma ma bo ka tin chung lai chuan thil kan ze tel du la ye chu mo he mi zo e chu chuak india sapra ma ti ta meila khani beng bel chawati nei zon namu man takena nei chawlai khanin mizo chalai te ani emo mizo I lekhatiam boxi hoi harve pangai chungte tan chuanin I nan tho theina tur chance ang chi te thil om thei ani em in ko mu thei khatia lam zo ha dil ru I lo seng ve to chine
0: kan
1: mizo chalai te te kan zo ram top top lo de khian
0: ni adik
1: khatia dil ru hai pu chine
0: oh pu chine lut tu ka mo amaro chu dan dik tak khingaya uk hi chuan tin america po khu an strict to khu mo khovel ram sang sang tang ti khan he an stay over a ti khan anom hlen to pa masi america ram chu ram lian le ram hausa le mishing tam achim chim an ni wang khan an lo in zeb bo theita mi noya te lona tur hey ala om tal ta ni chutianga sarkar shat puina thap lopo khan ejon na tur to kha chu lom the ti ma na se khu an strict vessel tun a hian an ni po khu an chep ve to khop me a permit nei lawa han tho te uk chon ni lomo ramate a an ma nin an ramina an momo a kha khatiang thiam tan kha chuan a tha a chung ho chu an ramina ama mo hi hey atlang puin health lampang doctor nurse ti an du reng ta ni tlang puin tin sipai hi commonwealth noya om india kan lo ni nazara ke di hi aram mi an du sak ber zo a khatiang commonwealth ho kan du sak vele china ama ro chu khar hun lai an ne a chan chu sipai man lai engin sipai ti cham cham khan ni to lo mo uk mase sipai te chu an la nei reng ta tam tak uk sipai le nurse hi an lo lut na salu to khatin le khazir lai mo he zir sang do masters degree zir ti vel te hi an tam to me thi kanin sha seng me to lo ni in khom na ti han mi thar hi ni he kan mureng me ki thakata vai khat chu kanin khom thia kan tam lo wang in uk hi chu le arama te shim shima ti khan khosang sanga changin london na kan kal khom ania mo chuanin khatianga pukhan mana chon kan tlem thilu somli somnga kan ni chon tam kan in tia tuna chuan somriat za ti vel eng eng kan ni vereng to mo chuwang chuanin e kan pung ani kan pung na sa tin sipai hilai lo om ngaten nupui ten nian ron thrai a fa ten ni vele a nurse ten pasal ten nia chen chuan ron thrai ve boka tiang chuanin kan tam ve to mizo hi mizo ramatanga kal hi mo chuan chu an mamu anga chu sipai le nurse nia mase he tu na chuan khar hun an neya chumi chang chang kan ti the do lo mase mishing hi an in move ringa mo mi hi na pakhat an mu khan khan han chatwa nen thok ngor ngor lo re ren ta ar chazok le an in to to chuan dang a di han apply tu kha tam ta mi hi an tangai hi an thok chor chor lo khop me chuan an move and move ba avang khan in nakina nurse le sipai ta po hi an ron hong le thoin karing a mo
1: ni endro kan mi zo chalai le kathiam te dan tik taka ti thei chin kha chaw
0: ni ni
1: thei chin se la tiro
0: o tin te thil pa kha chut mi chen kathian na enge em ni arem rem po kan thop thei min lo ti pui te in ti pui a thei lo re re nga mo chuanin an du chuan an he tun lai internet te tha to an google thei veka enge chumi rama chuan kal taila enge na ruwa kum enge kathiam ngai eng skill nge ka nei ngai ti kha an zon pe ya home office he an enge an website ti an en pe kha nga ya atira changa en tin nge na min lo mu thengem passport visa te ti vela changa in boy pui tur chuan tu man hun kat nei lawa
1: ni e
0: kha kha nin en ve ngai
1: ti song song ta na thil lo ti sak tu kha
0: kan hun kan nei bi lo o
1: chung kwa om ko in poni sila he kanin kom na I a chen khat ka chin so kan to kre mai anga
0: ole
1: e hun nu tak min han pe a chen hina dang chen chin ngai nom dang zo te
0: kan
1: dang ai sa so je tu la ngai yang piang ti ro
0: poni
1: sila I hun nu tak min pe kan lo me
0: e kan lo am lu to ke ke po
2: tu na kan ngai thak tak kha kan radio pa lain mizo mi che zai thiam larin dikhi khyang te da du I kom na ni a aron kom tu kha larin omi model veng ani chu ti zong chu tun chu me che hun kan man ho the chu ni le ta Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari tanga puan chua ani.

buainaram te hlani alal than sanga kolni sakaneya avan lung len thlak dak em ti ro hla thu te kha kan lo ngai hla chiang in karenga leiram kan pel huna chuana buainaram kan pel to anga chu ta chuana leinun ngai to lovin hlim takin buainaram pi a chuan kan leng hoza to don ani ti ro he kho vela kan om chung hi chuanin buai hi angai thin sia ti ro mihring ni chuanin buai lo hi kan om lova ke ma ni to ka kan buai em em theu mai a chuwang chuanin he mi hun te hi kan la pel huna chuanin lim to phlau lovin pathian kan la fak don ni chu mi hun kan thlen hun tur ero chu kan thi ni tur ani awangin chu mi thleng thei tur chuan kan dam ni kan dam chuang hianin kan nun uluk taka kan man ero angai thong ani ti ro ti chuanin hla dot le kan ngai thlak chhun zamanga lal chan himiral te in lal le naram ti hla sahi kan ngai thla vele thunganga lal le narama engtik ni ai moni chuanin kan la thleng don ani ti she thar chungin he la hi ngai thla tu te tan karon hla ni a

0: traffic rules ngot te kan fai ber hau lo nangin India ram kho pui dang a fai lo ve em awang hen mi khual te na fai min ti na te heng zong zong te a ral the ya ta chuan kan ngai poi mo chu human resource development le capacity building ania department lama kan ho tu ten the to pan chua driver ra mi pui nol pui a restaurant le hotel owner a eng tin nge niang ti a kha e chung te chuani
1: Pulang hing lova marchuan tourism mason na turin mitin chanrual apoimo a Mizoramin mason na anei len thei ber chu tourism ani ti soin ramdang ten an shiat khop ni turle ezon na thata kani theinan mason zela tul thu asoyani
0: tourism in mason don hian kan zawai chanrual angaya mi pui zong zong le na kan chanrual angaya ei boi thla khop mai kan kholai de chu final nu man han kala amera chukan kholaya bok chuanin a ke mani mi le sa ven ngai pol arui hlo ngai le khateng te kan han neya ti khan ke mani po hi e mason na turi tam takalo ma chunga te chuan mi pui tenen kan tang rual zelanga mizoram mina industry ane lien thei ber tura tourism department lamina kan ngai chu tourism industry hi ani khale chen ka sarkar hlo in a kal to a hlo in kan lakal ri ani point tuna kan investment te hian nakina chuan kan malama chuan ramtan income na sataki alak lu kan ringa sarkar iptea lut kher lo ni poin kan mi puite iptea lut anga chu chu kan lom na ber chu ani
1: tourism department in mizoram a khwalzin lo lu dan an chin chia tarlan na a chuan kumsang ni somni pakhat khan khwalzin sing ni chuang an omlain kumsang ni somni panga a chuan khwalzin nuai riat laia an pung chhodor maya kumsang ni somni pathuma nuai ni omto in kumsang ni somni pali a po khwalzin nuai nga an om bokani khwalzin te tan olsam le man tlom zo ka rel manga mizoram alo lu theita ka wangin khwalzin hi an pung chhozel tora be se ani zinmi te hi blo chungchaanga hian mason na tur kan langa hleya sarkar lai pui sum mangin tourist lodge te highway restaurant te le building tam tak sak teu hian mason na min thlen lo ti a shiat to a kan choilar thei zinga poimo a chuan mizoram in kan nei that em em chin mizo to photin mi khwal te laka that kan chhua thin na nun phung hospitality te kan ram cheng chetak ma se moilung run tak maite kan nam zia rang te kan chome india ram mundang hotel menu hotel ve hau lo te ramdanga om ve lo kan zu chi sang sang te kan ram ngo dai rui mai tlang lon du te ta na du thu sam le kan luidung khokrok tak maite hi ania ramdanga om ve lo nung cha te le kan thing le mau te nen hian kan hlut thiam apui mo hle ani he hi kan ni na ania zinmi te hi kan ni na pia lama hi blu tum chi le hi thei poni lo rural tourism le eco tourism hi bul kan tan na tur ni a bul kan tan fu phot chuan kan hlo cham lawang sarkar enroll hau lova ma ni kut ke nga ta khovel ram dang le ram chung atanga he ram lo zin te lo mi khwala lo boy pui tur tam tak kan ma mo ani midang nei velo kan nei hi kan man changkai thiama kan choilar thiam huna heram hian tourism hi atakina lok pui chawang mi ti dan kan enton chung chuan kan enton ati a in kan hniamin kan hnuwal reng thongang in saklian pui pui a in kan chole chome namdang te nei velo kan nei te hi kan man changkai thiam hun huna mizoram hi zin mi te tlo chak tak tak mun tourist destination ani chauk don ani mizorama hian khovel ramsang sanga jinmi te hip tu poimo khovel le sa khothila mun hlui tlo tur kan neilawa vura tol du te tana tol na mun le tuifin ret kama in the chil na mun tur kan nei bok hek lo ti kan she theu chu mai po ni lovin mirama omvek hotel changkang phei chu pakhat ma kan la neilo india rama nge po 5 star chu soilo 7 star apuan hotel a omnual to lain keini chu kan din munala hniam hle te fung fum fe po om lo ri ana le ei tur han lam na chu kan nei nual thona in india ram hun dang ne na te khin hlei thei lo khopin kan lat hniam ani heti zong atlak cham kan nga hle lai hian jinmi te hip tur hian theina kan nga a kan thing tlang kong chelu tuk le kan lui cheng che tak mai te hi adventure sports zong at man tang kai the ania ramngo boruak thiang le siam tu ku chuak pol dal lo le lakhoi chhat lo kan nei chhun te hi ro hlu atlinga man thiam apoi mo hle ani ramngo boruak thiang le siam tu ku chuak pol dal lo le lakhoi chhat lo kan nei chhun te hi ro hlu atlinga man thiam apoi mo hle ani kan thingtlang kong chelu tukle kan lui cheng chetak mai te hi adventure sports zong man tang kai the ania ramngo boruak thiang le siam tu ku chuak pol dal lo le lakhoi chhat lo kan nei chhun te hi ro hlu atlinga man thiam apoi mo hle ani tunlai khovelin akentel mason na hi kan du emo du lawemo pek lui kan ni tho thowa in kalpo na lama mason na poi mo rail service te po kan tlan chhat san ring theilowa kan nun phunga atel ve je langai ta ani he hian kan ram le mi pui kan hnam zia le e bar zon na thlenga angong dona wangin sarkar pol le mi pui te kan rail ru le ngai to ana in buat sai atul chhodeu dewani nam dang tam takin min ron chi meka dan chu eng ang po atha ni ma se a hel na kong mutok hi kan om zela poi berzok chu sum uma wanga mit del mani nam puite phatsan le bumdu khopa nam dang thurwal puidu mizo kan om fo chin hi ni kan ram hum him tura sarkar kan be se em em lai hian mi puite po hian ti theile ti tur kan nei ani ilp sponsor chung changa te sumdon nana namdang ne na mizo ming ho tir chung changa te sumtam jok uma wanga mizo lo lai in le dor nei tu ten namdang te an lo lan tir ang te hi nam mangai lo zia ani a tin poi thui jok then thei chu kan rel ru su khlek ani bok namdang te ne na kan in chopol na sat le zwal to dona wangin kan nam zia chung le sa khwa na thlengin tun ma aya vung thatura nasa zok than kan lak angai donani namzia vun that kan soi hian namdang huatemo anti dan ngai nep ti na lama kok lova anti dan lave lova kan nam ti dan zok din nge tlat hi ani chutiang tur chuan naupang te atangin school le sunday school a mai ni lovin in chhung khura nu le pa pi le puten uluk taka kan namzia vong him tur chan kan lak atulani nam zenghet nei te hi namrin omle ngai san om anne de chwa nei kunga po mizo ten tanlak apoimo le zwala tuna hi chon kan thil hak le nei zong zong deu tho hi state dang le ramdanga changa kanlak lu ania chumi omzia chu bungrua le aleina sum kalkwal turkha omlovin abungrua chau kan neya apoisa chu ramdang state dangin anne ta veka kan rama poisa leng wak atlem pha a ni tina ejong te tan ejon na a har sat pha ani he hi mystery thole hlo chung changa po ani vai mystery ten an hlo tam jok hi an state lama an thon thina wangin an hlo atana kan pek kan poisa hi kan man phak lova kan vom bo zel ti na ani chu wangin sum lo lu theina tur emo kan sen so kan hne na alo let le theina tur kong ngai to in shal chwa thei tur de chwa lama te mystery na lam le thiam thil lama te mason tur a chan kan la ka ngai ani sairang kheng rela lo lu tak nu hian khwalzin le mizoram tlo tu hi an pung hle ni inalanga mizoram tlo tu khwalzin sang sang te hian tun naya social media kal tlangin mizoram moina te lir theitlan dan mu num zia te motor hon meri ka om velo thu te le zanlama ko thler chei moi ani zia te le ahim zia te chu an pho lang chuai chuaya chung te chu mizo te mai ni lovin khovel mun zau zo ka nam sang sang ten an lo mu theya he hian midanga ko lu bel zel ni inalang ton din huna phe chon mizoram fakna o ka le tlo achak om na lam mu turatam em ema guwahati atangin mantlom te ya aizol khen the ani boxia wangin khwalzin hi an lapung zelena rin om hetiang taka khwalzin lo pung tura hian inpu acha na thatak lo siam thua hi apui mo hle ani khwalzin tamzok hip tur hian khwalzin te tlo du big tur mun tourist hotspot siam hi apui mo hle ya chutiang list chu neya chumi mang chuan andu zong antlo thei dan tur ro man angaya program poimo bua sai thiam poimo ba ka midang hip thiam hi apoimo hle ani biak ina kanin khom lai thleng hian an chim theina turin kanin khom hun bile byak in lian zual de omna te thlenga pholan po a thathayang

tin taxi le two wheeler taxi khal tu te thlengin khwal zin lo don son dan tur te anchunga that lo chwa dan tur le mun tro tur bi khlenga shil shiat an poimo a in biak na chong kam thlenga zir tir te po a poimo ome hetianga khwal zin an lo pun hian kan hnam zia le nun phung thlenga kan lo in vena kan lo in pua cha angai tak mewa ilp lak dan rangzok olsam zok le mumal zok siam thuaya nga ya chuti rual chuan ilp nei lo man chua konga po chanangai bok kan kot kher kan hmun poimo le kan kholai te tun aya fil fai zok moi zok ka kan siam nga ya hoker le dorkai te po mumal zok le dan tha zok manga enkol an poimo ani aizol hi lir theitlan vel dana le horn me riklowa kan ming tha em ema hehi kan chom nun renga nga ya lir thei ho thei rental car te alo om zela mizoram tlo tu namdang ten lir thei ho a kholaya lir thei an khal chho chang pu in traffic sign le signal mumal deu lo siam te horn me rikle mi overtake mai tum te po traffic police in loman emo lo shil fia zel mai emo te atulang chuti ani lo chuan kan hming moi na hi namdang wangin kan ti che theya kan hotel le kholai dor kai te po namdang chong tlem tal thiam tura chan kan lak le zolanga yang hengba ka hian poimo em em chu kan christian na le kan culture choi nung zonga tourism kan kalpui anga yani biak in khopui city of charges kan ni na hi in chuan na tham le tourist hip na tham ania engti kongjong emotala manchang kai thiam apoimo hle ani india rama chuan christian state tia chhal ngam om chhun te po kan nia to state a christian ten christmas kan man dan rengot po hi vor lar thiam a in pho chuana man ro atana kan man thiam apoimo hle kon cheite koshana christmas kan lom dan te program shang shang kan duan dan te hi zor thei zel ani ang hemi rual hian mizo thil kan siam chua te reu te te souvenir ta na changkai tak tak tur thil chi shang shang siam chua konga po mathar kan lak angai kan chung kwa kan ram e le bar ti mason na atan tourism lama theina kan nei hi mang changkai tur zonga chan kan lak zel apoimo hle ani heng mason na tur kan soi shang shang a hian apoimo ber chu mizo kan ni na chom nun zel hi ani mizovin namdang laka kanin hum hal na kan chuan ber chu inner line permit ilp kan ti hi ani ome british sarkar noya india a om lai khan assam ram kachar phaya te thengpui huan siamin ma an ron la a heti hun lai hian mar cha kan nam chen khatte le abikin mizo te chu british sarkar thunei na noya an la om lova phai to la vai an la run fochin British sarkar mi le sa te po an thatin an tibuai fowa chuwangin sarkar chuan Bengal Eastern Frontier Regulation BRTF 1873 chu duangin ramri an zama chu ramri pi alama hanwak chuak te chu ven himna an pe theilowa Europe mi te phei chu pel haulo turin an in te ani BRTF chukum sang kha zakwa somthum khan Mizoram po huamtir alonita a chumi ramri kham pela kal tur te tan chuan phalna nei alo ngai ta ani chu chu tu na ramdang mi ten mizoram anron lu dona ilp an nei zel alo tul na bul in chan na chu ani mizo te hin nam tlem te kan ni a kolkata kutler pakhata cheng po kan zat lo an ti chin kong tam taka changkangin ma son hle ma ila kumzabi som pakwana top lama british in min opatanga khovel ramdang terwala ke pen chan ve chau ram in rel bol na le ebar zun na konga inzer chhome kanlani awangin namdang in min cho pol nul hi anam angin kanlatlin lova hum hal bik ni hi kan lama mo a chuwangin ilp hi kan tan a hlu hle ani mar chaka nam te nau zok te hian phai vai chimral hi kan hlau thewa chimral tok mek le har chuak mek te po an om buka chutiang kara chon mar chak state te zinga ke ni le nagaland le arunachal pradesh ta chau hi ilp nei kan ni a tunnaya meghalaya a namdang chimral hlauna awangin ilp an state ane ve tumin an beingar ngara ma se nei thar le hi thil har sa takani mel ilp hian namdang lo lu na tur adal san lova ma se phalna nei chawa an lo lu theya wangin
asaketik na zong lo lutur laka ero min veng thei nia ngai ani ILP hi tuna chuan online mangadil theya siam ani to a Mizoram chunga state le central sarkar na thokte le an chungte ero chuan ILP an la kherangai lem lo ILP mangalo lut an tam thama wangin le na bera nei ahar sata wangin mishing tha ringo ta tho tum chuan felfai takarua manna siam chu ahar sa ang ma se tun laia khol mangin thil tam tak ati thei to a ILP po online in adil thei to ang hian khol mangin a enkol dan tur po chata ka duan thei ani nge yang hei hi thil ti mak mo le man mo tha ka ni kan ram ri kan ti popa aven na ILP kan ngai tha phot chuan kan in chirin ba na pel nge yang tuna po sumdon na le labor na a kan thalai te na tur tam tak an chu sak me ka inven na thatak ILP kan nei reng chung hian kan man that lo chuan kan hnamina tuarang chimral kan maba ka ni mai sarkar mo ani rualin mi pui mo po ani bok kan ram le hnam ma hun thlirin ILP kan nei hi atangkai thei ang berin kan ram le hnam hum hal nan i mang te ang u kan ngai thak tak kha khwal jin pung le nam tlem mi zote tini a kha thu ziak to kha Isaac Zoram sanga ania a chwa tu jeni zo than pui program executive rochiar tu kha lalrin pui ani ole tuna chuan zo ze puinun moi ti hla h lalmuan kimi sak ilongai thlang u

kan ngai thlak ta ka thola ding ta che ti hla dor pui vek thar branch wai mezai pol tere mani kan hla dot le tur chu o thoru ti hla is lungdar branch wai mezai pol te rem ani tu nei longai thang o

Hihi Akashvani, I saw the FM so always a point, but Sally Chung upon Sunny. RJ busy digging the Zalina, Mizo segment, Hun, Man Boy, Dodor, Zelgani. Can so fortune and Khan, message the current tonlets or Surula, Hilaya RJ duty the Khan. Can load Sierling, can load Lake Puile, M. Donani, can so Masalini, eh? Tot gent like Denny, Ingevoin, car. Kan chan cha em de de kha message ma de han don sai le ta ola tro ole kan hun masa bera chuan zaire moi hun kan mang dona Elizabeth zodin pui si vanel sang le leng pui to chong te zai kan ngai tha nga ani he chu a ber te jing ami vek khani a an zai tiam em em a vo in tlaya segment pakhatan han om tlang ringot po hi kan van ni em em ani kan ngai thak masak beratan chuan Elizabeth zodin puin karla di ti la sa kan ngai thanga karla di nei zong zong tan kan hlana karla di ti a khoshang kheni la po ai zo ka chunga nga po nang chu veng shang om de tan leo liang han kan hlana.

kan ngay thak ta kha tum tok leng ti la si van dal sa nga saka ni avan moi vong vong em tro good boy hian hey rjbz kan lo ngak chua ka le ta che bulchen na afo ngal char char kan lo om pui reng se oi phale maron ti a e kha chu ka som ngai lawa ka da sa top mai chewa good boy te pe ka cha tara phal te reng e a ole tuna chuan lengeng pui to chongin tin lai lo chau tu te la sa kan ngai thale ang

Kan ngay thak ta ka lal panadu che ti lanen si lal chan hemi sakane ho i vigung te an RGBB katan mun om ve marantia a om chan zia hi chu in shimerin garinga tera eng boni se hei darok ten pela cho kan e mek nge ni a e rong bol pa min ngai tha te no ma chu ti roal chuan lo lama tham ma min ngai tha pa te om karing boka chu tiang zelin li the khalpa a min ngai tha tho te phe kha chu film court takin hei sarkarin kan how to ten dan thar ten on sia ma zebra crossing chung sang te avena changin kan chan mup mup pa anom do na lo film khur ula ting kan cha vele lop lop mai cheu ni e tuna chuan Moses le ro lu sai lawin i sunun nem ti la sa kan ngai khanga mi ngai ta to zong zong te in tan kala ne

Kan ngay thak tak ka isu nun nem lau chung ang se di la Moses lau rau lua sai lau sakade mo ya mun pui hian a je bi zet elara ma mi ti mi pa chaw te chong thu ele ko shin ke wa la te ta le nang ma tan ran ti a mo ya po sai lo chang en mun pui a in san to a e number save la ni po kan lau thak diam to ni a anom chi ne zai kan ngai thak chun zom le nga la nga nen si rel san he min dam na tuan ting ti la sak kan ngai thadon ne

dam na tuan ting ti la run sa tu kan en si lel chan he mene fm zo oi za po in pasare a zai fakin hun kan mang me ka zai thiam tak tak te zai kan ngai thlat me ka ni tu na chuan zai kan ngai thlak chon zam le mai he meng moi te an bi zet si bai diu di nuam le heron ti a meng moi te pot lai lam si bai le a mi lau tel pui tla tur kan kan som thar vele chen ni e tu na chuan Moses le ro lu sai lo zai kan ngai thanga ani hian ka dam lai nun kong hilali so te la ton layak lalar em em mele pathian poina la man la kha kan ngai thadon ani ngai thato ten in lo lo puya in re ru tak sa tharaw dam nan in lo man nge ke be se

itan ka ring lo ti laron satu kanin silel san himili. Zai kan ngay thaw don so mo ti lai kan hei zai fakin huna kan langay thak no nun ber. Huntur kan lang tingle taring maya. Moses lalaw luwa sai lawin min ron char da di la sakyan. Zai fakin hun bek sa top kan law karle don ta a. Ngay thaw tutin ngay no min lo ti kan ringa. Stiang zelin dar. Zanin dar. Kuale minit ni a kan. Yeah, RJBZ ti lunglen hun man pui tur sewing ka law lele dona tumi ma chu until ti na ko nga khan law tuang mm ula ing pa nin pang law ti na law se ti khan du sang na kan nin lan le ni se cho la i loin om pei chuan choi tui tin kan nin tha liam ni ro se o minon char ta Moses le ro lo sai law ingai thang u

0: 도 nanga ren bek mo na le josephine la ompui te sai kan ngai thado na ni lunglo ma kim thein au din bul chani la hela hi dal bek mo na sakani ingai thang u
1: started receiving

Hey, hiya, gosh, vani aizol zol FM zo oi za point pasari changa puan chani intan RJ busy tik laulet le ta tunjum segment a chwa lunglen hun kan mang do na nga lunglen nge nge kha poi mo ni tik kan sai masale a chuba ka chwan tun segment hi mizo bi ka kan hun top na tur khan ni tareng maya chuwangin message te kharun thon char char ula kanin duat le du ni chuan chu message ten ron thon masa nga thlan thlan te kan lo play le mai thei ni tro chu wangin tung chum lung nen huna chuan David Lel zom le na mami var te le sumeon zai than pui

afan mui vong vong em kan ngai kak ta kha a thon mai mo ti la david la zum le na sakane vi kung te an rjbb mi pa engza din nge ti chap ve to cheron ti ha kai mi pa hi chuan min na ti chap tam lo kho pa min ti chap lo chu ka ti big lo nga ma ro chu mi pa na min ti cha chan lung le na wang cha ang hi chu ka lo nga ve to ha ale kan wang tak tak mo te khen lo tiang ti ka lawa tak tak te pui kan sai ve chen ya ale to na chan ma mi var te zai kan ngai ka ngai la hian RJBZ, Miss RJBZ, panlay nun mami warde sa kaumtuan lao play la ron tiya. Panlay nun ti, ngay may hagan play do na lung len hun te ni, panlay nun ngay, ngay lung len te po hagan palvek ni, top lam, anya kazam ne ngay ni ngay ngan chong suwa le nok nok ze la, min lo siya tiyam siyam siyam do niya, mami warde panlay nun hi, panlay nun ngay lung len zong zong te dan gala ni.

kan ngai thak ta kha lungmin hnem to te la ne a sumi on zai than puen ran sa ne a he mi se choron om ve le a meng moi te hian bi je ti tan dian sai vi kung te ta ran ti a he vi kung te a le kan ta min ran kan sak na chang she tu meng moi te pon luk ta win long ai taro se o jena za ma la anje bi je ti mo vi kung te sak ming la ma ri ka pia ni chong sa nok nok ze ran ya ran ti min ve ti palang che ran ti a he is idea let tur zong zong kai tan le zaw ram re mo ya fem zong oi ngai tha tur zong zong tan vi kung te tiam lo vin oran dia vi kung te a jeral zaman ron maya ming moi te ro chan am ming malin ron than sak ve le thonga ein hen to ein hen moi tok le vya me chuan ki kor kha dik nge kan chu yang a dro vi kung te an nang ma wangin wing zat nge ka cha tho i she do si lo alon dia e kai a van ro pui rap thak em a dro an tung tu tan a chap tu tan chuan a lom om vak lo nga tung tu tan chuan lom om ve le dai mai ne chu bang chuan ai ngai zong te ka chu lo in ti chap lo ula dro chang e zai kan ngai ka sun zom le anga David Darlong ni tling tok te la sakan ngai cha do na kadulzia shetu tan chuan hela hi chu a ke ma hlia hlia to ni doctor albert a phua kha ni ngai thatu zong zong te hing tan galane.

kan ngay thak ta kha itling tok ti la David Arlong sakane lunglen hun kan mang me ka ke ma apuang tu ber hi ka lung hi leng tlatin ka sha ing po ni se za kan ngay thak chun zom le ma in ke ma ni lama changa puan dor poi mo kan

kan ngai thak ta kha i choi ta mo ti la de vit lan zom lian a sakane la din pui fal kon veng la in rj play le tur khanang ma ta le dang a thave zong zong tan le ke chante zong zong tan ran ti a chante ma ngai mm tu la din pui ang chan nei ve hi cha kom chen da ra la din pui fal kon po khan lo de vi lo ngai tha se chuan tu na kan hlangai thak le tur hi in chhui me jela zamatan lia lia hian han lan na pila chang ani ne thok pa lawngai thla daro medang point om karinga lawin ngai bel vele top me ro o mami vai te zai kan ngai thla do na kalung di ti la sak hi ngai kha tu zong zong te in tan kha la ne